Bewure ba ji avaranu ogiri, baguntan ba ji avaranu e ba ogiri. Ofun meji, ofun lawo jogan ti rogan, ofun lawo jogan ti rogan. Sogode, soduku, adifa fun I jogan. E itin bela ari awon ota, e bonani ko mushe. E ri fa bo se toju ota bo mini. Sogode, soduku, awati delo ni o, sogan. Ara papa nla nbe tu ibi gija gija la bekun ara fida ni tire fe tutu tutu la ba ile oluweri ojojo ni sowo ko ma le noja kokoko bae na lara o tan le o lagbare ledumare a o ni saisan eku ojumo eku amojuba wa eku ojumo mo eku amojuba mi laaro toni mo ki wa lariwa mo ki wa ni gusu ila orun iwo orun gbogbo obi ti owoja ikanni Jordan 105.5 FM to n fe de laaro toni akiyin o wi pe etuku amojuba mi laaro yo oni ti ye o je ojo kejila ninu osu karun odun 2026 eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi MC Raware o agbalagba omode tin gbagbe baba e loko adu ti ko awon iroyan un de biba gege be de se mo wi pe oni ojo isegun Awon ta ma nbe yawo na ni a ma nsoro nipa awon eto abo bi o se mule si ati bi o se ku die ka to si lawon agbegbe wa lorilede wa ni kaakiri orilede Nigeria on na la ma nsaba gbe yawo gege bi alale tuntun ele to ti wa nile baye oni ojo isegun oro eto abo na lajo bojuto ibi ta si nlo

bo ajeku omonle ni omonle to ti ku e mo bi erun se ma bo abi bi era se ma bo juga won be gbo omo orilede na papa julo egbe oselu African Democratic Congress ADC won ni ka won jo se ka ju mo jo se ka gbe soke o orin ti won fi senunu e fe ka e si fe se die o wa ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti owuro toni o baka na iwe iroyin Daily Post na ni iroyin le ma ti jeyo laaro toni ni biti kwakwaso to ti nsoro laaro toni kini kwakwaso so kini kwakwaso lo sele kwakwaso ni ewo se ri ohun ti mo ri lobe ti mo fi garu owo latari bi mo sese kini o ti mo darapo mo Peter Obi lati jo rinrin ajo iyan 2027 kajo dupo kajo jide dupo iyan fun ipo are iyan 2027 iyan idibo gbogbogbo eni ti o ti fi gba jade ninu egbe oselu NNPP iyen New Nigeria People Party iyen baba wa Rabiu Kwankwaso baba na ni en ba to ni bi baba ni se fun ni o gege bo se salaye oni ewo se ri didarapo ati siso wopo ati jije oluku eni ti o jade ninu po ninu egbe oselu Labour Party iyen ni odun 2023 Peter Obi lati ba so wopo pe ka jo rinrin ajo iyen idibo gbogbogbo odun 2027 oni ore o eje nsalaye fun yin oni ewo se ri gege bi won se loye soro hun iyen ni bi amu maworan kan ele ti won tin so pe baba lori oro oselu ki le risi ki le erongba yin te fi so wi pe Peter Obi lejo se ise papo kwankwaso wa nsoro yi lana tin sojo aje Monday oni se ri awa ta pa ati ariwa oni awo lota oni ati wi pe oro oselu bi igba de eyan ba kan Ba se polowo nu ko lo sanu mi oni ewo bi igba de eyan ba se kini te eyan ba jo n fi ra won se ege yemi ayu ege won na won ege oni gangan ni oro oselu oni ko so tanu oselu oni sugbon e ma je ntoyin bi ba do wi pe mo wa latari wa mi o wa ni sumo Peter Obi ele to wa lati south oni ko yun oni se on to boju mu oni ewo e ma je ntoyin oni se risi so wopo temi ati Peter Obi ta so wopo ta jo fe rinrin ajo oselu yi oni o je ohun to je wipe e je ran yin leto oni se ran ti tafa balewa ati Amadu Bello oni nigba ti won jo so wopo ni o gege bo se wa tesi waju oni ewo be na ni eni ti o ti bigba kan je are lo ilede yi iyen se usagare oni awon na sise pelu awon adari adari iyen ni eka ti southeast ti won jo sise papo be na ni eni to ti bigba kan je gomina nipinle Kano o salaye oro won o oni si so wopo ti mo so wopo pelu Peter Obi yo je ki gbogbo e o lo daada ni pe a fi n polongo pe ife n be laarin wa ni ka jo sise papo ni iwo wa latari wo emi wa lati ila orun iwo wa lati iwo orun emi wa lati gini kan gusu oni ko si yin o nitumo oni ani ka sise papo oni ki orilede Nigeria ko ja ti bo lowo awon amunisin gege bi kwakwaso se wa tesi waju oni ewo se ri be o wa nfi awon apejuwe o nfi won se ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi be lo nsalaye o soro tafa balewa ati Amadu Bello oni nigba awon oni awon mejeje won gbianju gan ni o oni be na se usagari ati opolopo awon lenu loro adari adari iyen ni epa apa ti southeast lohun oni sugbon se re mi oni idi to hun se lo si southeast to hun fi ni o da ma dele Peter Obi ni wipe kawon ojo sise papo adari kan na lawon ohun lenu ni north ebi won na lenu ni southeast je ka jo se papo ja jo ko ka ba ko papo ta ba ko ibo ti ati temi ta ba dapo oni yo do didi a ri daju wipe a se ohun to ta fe se be na la si se kini a jawe olubori o kwankwaso lo soro laaro toni o oni idinu to hun fi se kini to hun fi so mo Peter Obi o wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi e je nboju wo iwe iroyin punch na nbe o won ni ile ejo giga ele ti o fi kale si ilu Abuja o won ni ohun na ni won ti ni oda iwo to je omo ile okere to je olugbe ibe ti won poruko re ni James Nona ni oni won poruko re o James Nona ni won poruko re won ni ohun gangan ni adari ile ise kan ele ti won pe ni P&ID Limited of Limited is lying. Yeah. Process and Industrial Development oni won poruko ile ise ohun o won ni won ti fi esun kan iru esun wo won ni o ji owo kan o ko owo kan pamo ko so jina boko teyan ba ko pamo yato.

0: mo ki gbogbo en ton gbo mi ni asale atana lati bere adua dori station ina ni time ina adua o se adua lo wa join me ni station yin ni time yin lola join me ni station ni time yin lotun la join me ni station ni time ni ojo friday to ba di jo thursday mi ati a wa pade juju koroju emi ati a rira lo wono won dun to ba fe ka beri lowo olohun olohun yo wa to wa sona tori olohun nikan ni olumona mama olohun nikan bi so pe olohun ko ni se nkan kan iwe mo chapter 3 verse 7 onisun mo fi asiri kokoko re han awon wuli re be ni mama baba adua ni anywhere to ko ti ma gbo mi tabo ti gbo mi ri tabo se gbo mi o se adua lawa iko se jo adua ni e gbadua kokoko yi agba kan lana tun fe bere mi loni e ba olorun soro ami daduro ati aseti iwo to ni daduro lori omo daduro ati bimo daduro ati loko daduro ati lowaju ami ni baye ba ti famisi yan lawa en ba go na npe be elomi ami ton fi sala pe ko ma saseyori ko college ko raleti ko bimo ti ko so get sa ba irin ajo re e gbadua yi iwo ami daduro ati eti to da mi duro ti o je nbegbe pe to da mi duro ti o je nisemi jade o ya dua be ami daduro ati eti ti o je ko ma re orogo re lo o ya ko lana ami daduro ati eti to lo oni rona lo iru ami be ko gbe lara e rapura ko gbe lara pa zandalia ko gbe lara jesu oluwa wa e gbadua keji ni mi to tin gbo mi gbogbo enikeni to so ara re di ogun alayanle sa awon kan wa koni di o travel lo olu kan to ma le o koni di kan mo koni won ti man to lo fe se fun o oloju mende logun ni won ri ju tenikan ori nti wo le o ti so fun won mo ola re to fe se lola won ju o mo yen awon ti mo sa bo ba le won ko leyin re sa won je ki ola o kan kola re mo ba kan gbadua yi gbogbo en to so ara re dogun alayanle fa won mi oluwa pa gbogbo to so ara edogun alayele fun mi oluwa pa gbogbo to so ara edogun alayele oluwa gbemi e o ya dua be en to so ara edogun alayele fun mi olorun femi esufu en to so ara edogun alayele fun mi oluwa femi esufu gbadua be en to so ara edogun alayele fa omo re ina olorun ko jo baba ina olorun ko jo ati bere adua latana sa mi o ni stop adua ina ni to ba wa lori YouTube to ni ori ofe sibe kan type prophet Peter Oladejo lori YouTube to ba lori Facebook ni type prophet Peter Oladejo prayer link lori Facebook sa wa ma ri mi wo adejo ma gbadua bo loju koroju emi ati e gbodo ra lojo Thursday wa kan ra envelope brown kekere ni o wa koruko awon mo re si wa kan ra fi idiyele kan to fi setori anu just 15 naira wa fi sinu e wa sangba ta ba pari adua tan Thursday wa lo fi setori eni kan to lo won ni onisimi lori omo ma ku ko to wa di Thursday engineer e ja pray loke lona ma pare di oye o mo pare bo God bless you
1: baba idide baba idide
2: stand up on your
1: pariwo ongule baba mi ti odo ma mi o simi so be
2: di
1: jobu soro ongule ya mi ti o je ko ma mi o simi e fo ma mi na e bi aye mi le wa ya ya yo soro Mama, you solo. Hey!
2: That
1: does not
2: love
1: my children. Yabaya, Boshe Kayaba.
2: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.

0: Kayamosekaya. Amen. Elijah will be.
1: Open your eyes and look at the prophets. Please look at the prophets, everyone.
0: Bogo bi mo ba ti niya o ba nja mi. To ba nja mi. Emi mo sa yo duro be. Abi ko sa.
1: Yes sir.
0: Bogo le baba mi ba nja mi We bi mo ti abi be mo sa ti wa ki lo kan mo mi nu ogun le wa. Bishop.
1: Just consign my children.
0: Bogo le ya wo mi ba nja mi mo sa yo duro ni.
1: Battle of my
0: wife.
2: On social media, Facebook Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105 FM, Instagram Jordan
0: 105 FM. Yeah,

Hallelujah. Mo we ni oruko Jesu. Gbogbo agbara ti mo da ona to ba ti to ni waju eru ki agbara na jona. Iwo ni mo gbadura fun. Gbogbo agbara, gbogbo agbara, gbogbo owo to mo nda gbogbo ona to ba ti to ni waju re ru ni oruko Jesu. Ina du won, ina Oluwa du won, ina Oluwa du won, ina Oluwa du won. Ogun ti mo dide nigba ti nkan ba ti nto fun o, to ti nsetu fun o, ti o si da gbogbo eru, ti o wa da bi eni pe lojuturi ni oruko Jesu ina jogun na ina jogun na ina jogun na gbogbo owo awon modaru okukun ninu aye e ti won da eto rere olorun ru mo olowo ti won yi iranre ati alarere danu ni oruko Jesu kan ma jona kan ma jona kan ma jona kan ma jona oruko Jesu alogun ti mo dide nigba ti le ri ba fe se nigba ta anu ba fe fun alaburuku to mo la iran buruku to mo ri awon apere buruku to mo ri ti mo so gbogbo nto tin set si wa ju e to mo so di ofu ati otuba nte loruko Jesu kan ma jona kan ma jona kan ma jona kan ma jona ipa wo lo nsise agbara wo lo nsise mo jemu wo lo nsise owo wo lo nsise isi ota wo lo nsise owo okokun wo lo nsise mo jemu okokun wo lo nsise tako iserere re tako aluyo re laye loruko Jesu oluwa ko dana san gbogbo awon ti an duro duro pe ile lapo ti joko dedi pe plan kankan oni succeed ninu aye e pe ko si nkankan to dawole to succeed die pe o ni execute gbogbo eto rere olorun fun aye re ni oruko Jesu ina ju won ina ju won ina ju won gbogbo en tan gbe sinu aye re bi oluwadi gbogbo en tan gbe sinu aye e bi aforo wa ni lenuwo to n jabo fun okukun loruko Jesu oluwa talofa oluwa talofa ta lo n jabo irin ajo re fun awon aje ta lo n jabo irin ajo eni ipade okukun ni oruko Jesu ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba oluwa da fun o ni oruko Jesu oluwa da fun o ni oruko Jesu oluwa da fun o eto rere olorun lori re ko to ye danu mo mo jemu rere olorun lori re ko to dasun mo eto rere olorun lori re ko to di ofo mo ohun gbogbo ti olorun pinu fun o ni oruko Jesu ni rere o ya ma gba loruko Jesu o ya ma gba ani gbogbo nto olorun pinu fun aye re ohun to lo won soda ibi to mu o lo ibi to fe mu o de to fe mu awon omo re de loruko Jesu ki awon iran yen ko se ki aye re ko tesi waju o tun dare nu mo Jesu Oluwa wa amen egbe ni fun woli to wi nigba ti Oluwa wi egbe ni fun woli to wi nigba ti Oluwa wi egbe ni fun woli to nigba ti Oluwa wi iwo ni Olorun ran mi si Oluwa ni gbo iranse mi mo fe yonda oju ayeye fa awon eyan awon kan o ni oju ayeye ri awon kan o ri nkan ti an le fi dupe ri Olorun lo n fe yonda n to ma fi yin Olorun ohun ti o mu ka awon eyan be ra baba ni waju Olorun o fe yonde fun e gbogbo eyin okunrin pata e lo ra fila tutun eyin

0: obirin e lo ra gele titun e ma fi gbadura lalale e fi gbadura lale oni ati lale ola ni aro thursday e ma mu bonu adua adua na ni pe oluwa yonda oju ayeye fun mi lori omo lori oko lori aye emi funra mi o ti tu akoko to ye kan celebrate mi mu idiwo ku o siri iyanu olorun ni oruko jesu o nta fe fi gbadura loni na ni pe oluwa pa mi mo ku ninu gbogbo ibi so be nigba 101 wa mo ranu mo so mo pe ibi wa laye ka gbogbo agbegbe atawa ibi ni inu ile ta nsun si ibi ni awon eyan ta jo nse papo ibi ni ibi ise wa ibi ni ona ta nto lo bi ise ibi ni awon kan jade nle lalafia nkan kan o se won ira orin won won de pada sinu ile tori pe ibi gbe won mi ah oluwa ni kin gbadura fun enikan o loruko jesu ibi oni gbe omi iku oni gbe omi aisun oni gbe omi ibanuje oni gbe omi ewu oni gbe omi gbogbo nti mo gbe eyan mi laye taye fi mo yoyan tan fi mo fi yan sele loruko jesu ko ni gbe omi ayika wa ati agbegbe wa o ku fun ibi isele ibi awon isele abami to mo ngbe mi eniyan idi niyan bibeli wi pe buburu to nbenu ojo oloto fun ojo e gbodo fadua sere adua nikan ni ona bayo ti o yi gbogbo iran ati alaodi ati ipinu ibi ati eto ibi ti o yi danu lori re ah mama awon te ejo ntaja nibi kan na so mo pe nibi ni won eyan to ji laaro to ki o yen to kunle mere mere yen won le mo ki o ni ki alaafia oga kan ni bi ise o lo nwa lo ofisi omo se o nkan de wa kole kiun olorun de tu asiri wi pe bo se kunle ki oyen ise buruku kan ni won fi ran si aye re sugbon emi olorun ti ba ise yen je mo ti da pada sori e aye ka awon eyan ibi awon eyan ika aye ka awon lawa idi niyan inu ewu la ngbe ninu ewu la won mo wa wa gbogbo nta nse ta fi succeed laye ninu ewu ni o ya awon se ta nse ta nrowo lori eyan ewu wa nbe olorun ni ko mo sabo lori wa ko tile ko mo ibi ati mo je mu okokun ko tile ko mo ipinu ibi ati eto ibi lori ile wa iwe Psalm 121 verse 7 to 8 kilo so yes
1: oluwa yo pa omo
0: oluwa yo pa omo
1: kuro ninu ibi gbogbo
0: kuro ninu ibi gbogbo
1: yo pa okan re mo
0: yo pa okan re mo
1: oluwa yo pa lo ati agbon re mo
0: eje ni pe mo du ni waju oluwa mo so gbolohun pe oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo mo so be yo pa awon omo mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa oko mi mo yo pa iyawo mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa awon ara ile mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa awon afeni fere mi mo kuro ninu ibi gbogbo ori enikeni oni gbabode koni si ran odi kan ti o se lori wa e ka tan
1: oluwa yo pa lo ati abo re mo
0: pa lo ati abo re mo
1: lati igba yi lo
0: lati igba yi lo
1: ati titi lai lai
0: ori ninu rin ajo ta rin yen ibi wa nbe ewu wa nu rin ajo mo so fun lana a gbodo foro rin ajo sere lakoko yi gbadura ko to travel je ki pastor e mo gbogbo rin ajo to ba fe rin e mo poruko jesu e mo gbadura ibi to wa loju ona mi oluwa ka kuro ah mami e gbadura dada gbogbo ibi to wa loju ona mi ninu ile ti mo ngbe ibi to wa loju ona mi ibi tan mo mi wa ninu moto ti mo nlo moto ti mo nwo lo bi ise office ti mo tin ise oluwa ka ibi kuro oluwa ka ibi kuro oluwa ka ibi kuro gbogbo ibi loju ona mi ni oruko jesu oluwa ka kuro gbogbo ibi loju ona mi oluwa ka kuro isele ibi isele ijamba isele iku loju ona mi loruko jesu oluwa ka kuro oluwa ka ibi kuro loju ona mi oluwa ka ibi kuro loju ona mi oluwa ka ibi kuro loju ona mi oluwa ka ipo mama o gbadura oloju ona awon omo mi loju ona oko mi iyawo mi awon afeni fere mi egbon mi aburo mi oluwa ka ibi kuro gbogbo isele ibi loju ona mi oluwa ka kuro gbogbo isele ibi loju ona mi oluwa ka kuro isele ibanuje loju ona mi oluwa ka kuro isele kun loju ona mi oluwa ka kuro awon isele apanilekun loju ona aye mi oluwa ka kuro gbogbo nti esu fe ko sele lati gbomi loju mi oluwa ka kuro e ma poruko jesu e ma gbadura yi mo jade kuro ninu ewu iku ninu ewu aisan ninu ewu wahala ninu ewu oran ti mi o mowo ti mi o mese mo jade tomo tomo mo jade toko toko mo jade taya taya e ma gbadura yi oluwa mo je ngba kuro ni kuku oluwa mo je ngba kuro ni kuku ewu ti ngba kuro ni kuku lori mi oluwa yi danu oluwa yi danu oluwa yi danu mo je mu iku ajo ku tan ti penu awon tan fe ku tan ni kin ba won rin ajo loruko jesu mo je mu won ko baje mo je mu won ko baje wa mo ni mo da mo jẹmu loruko jesu omo mi oni kuku ajoku oko mi oni kuku ajoku aya mi oni kuku ajoku ewi bi oni wu mi ewi ku oni wu mi ewi na oni wu mi ewi accident oni wu mi mo gbadura loruko jesu ati ko buburu kan ki yo subulu mi be ni arun karun ki yo so mele mi pe ni oruko jesu mo jade ninu ibi mo jade ninu wahala mo jade ninu damu mo jade ninu ijeku gbogbo isele to le sele to le fa ekun fun mi ni oruko jesu mo jade ninu e gbogbo isele to le sele to le ba mi ninu je ni oruko jesu mo jade ninu e gbogbo isele to le sele to le mu kaye yo mi kan fi mi sele ya loruko jesu mo jade nibe mo so pe loruko jesu ewu to wa loju ona mi ibi to wa loju ona mi eyin ogun orun e ka kuro gbogbo ibi loju ona won mo mi iyawo mi ati oko mi loruko
2: lesson on the go at www.jordan105fm
0: oluwa ka kuro oruko jesu oluwa ka kuro isele kun isele ofo isele abani layo je ibi isele ibi ninu ile re oluwa ka jona oluwa ka jona
2: value innovation
0: oluwa ka jona oluwa ka jona teni teni aye lo to ti teni ibanuje sinu ile re eni re to teyen oluwa femi e di oluwa dana sun ibi oni sele si o eje jesu pamo jemu ibi re gbogbo eyan to ngbo mi loni eje jesu pamo jemu ibi lori re lori omo lori oko lori aya lori gbogbo afeni fere gbogbo mo jemu ibi loruko jesu eje jesu pare ibi oni sele si o ori e oni gbabode aye oni mu o ofa oni ba o oni ri ijakule oni ri ifaseyin oni rogun adani pada seyin ogun adani du oni dodu ogun apani lara oni pa o lara jesu oluwa wa amen wa ara fila toto kan to ba je okunrin gele toto kan to ba je obe mo deja o ko wa mo gbatua oju ayeye mi da oju eye mi da eyin orun e yonde to ba ti di ni ojo thursday mo mu file ebo okunrin obirin mo mu gele ebo jajo gbatua anu yo fun ileri olorun o se laarin ago mejo sago mejila be se de church re o e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro e gbe okada latabuli egba tabi fagba o le lead moto yin olaniye last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin ara ogun state e le gba madia ijaye power line maujoson kola alakuko e le gba be wole e gbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro yo dara fun o loruko jesu gbogbo awon alarise iran tan mo so iran odi fun o nitori ati gbowo lowo ati nitori ati gba o iran won lori e lote yi oluwa yi danu ala won lori e lote yi oluwa yi danu aso tele bi won lori e lote oluwa yi danu bayi loluwa wi epe ati afose kankan ko ni ran mo loruko jesu agbara abamo da lori awon mo re ko jona lori oko re ko jona lori re ko jona lori ise re ko jona lori yawo e ko jona ete okoko to sise lori e mo o a to da oduro mo ewu ku onu rin ajo e jesu oluwa wa amen e safe number yi pelu prophet michael adefisoye emi funra mi ni ma gbe to ba ti pin mi e message mi lori whatsapp send the prayer request si wa nbe baba adefisoye gbadura fun mi lori nkan bayi o si ri owo olohun nipasẹ awon adura yen number na ni eleyi 08032648479 08032648479 to gbo lekan si 08032648479 oruko jesu ewu oni wo oruko jesu ofa oni ba o oruko jesu aye oni mu o gbogbo bi on de pakute ibi si oni koshi gbogbo bi on de pakute iku si oni koshi gbogbo bi on de pakute aisan si oni koshi apani lara oni pa o lara adini lowo oni di o lowo adani duro oni da o duro ayo ni lenu oni yo lenu adeni mole oni de o mole loruko jesu gbogbo eni to ba n sare odi nitori re yo femi e di ina oluwa mo jemu abo o yi ile re ka ati iwo atomo atoko ewi bi oni wo o jesu oluwa wa amen
3: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lewo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akuri kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, ati May 31. Adura Thursday, meja sotele yo ma bere. Lago mejo wuro. Bakana adura Sunday, yo ma bere. Lago mejo wuro. Uluwa ti sheto kwa mwe reshe ulono ata wuloni emi. Tiyo madera kwa mwe ulubalejo. Baba adura wuli meka la divisoye. Faka shi adura ton shila kwenye. Ikadi adura ima waye. Ne Christ Apostle Church. Anaiting with Fire Prayer Ministry. Abraham Ezumo Street, off Adeo Road. Adetola Bus Stop, Lagos. Ulubalejo. Wuli meka la divisoye. Telephone 003-462-8479. Ati 002-203-5389. Ishika ile dafidi le miofile jikare. Yosi shi. Kosi aniti yoti. Omosi ti.

0: ogo ni fun olorun leni to ti mu apade lori eto lese kese oruko temi o yipada oluwa to biloba omo baba ti nje o delicate bubu yan ti mo si mc giga loluwa baba wa na ti wa nbi pelu mi baba wa olatunji talabi ta ti won si baba woli lese kese baba sa e ba mi ki bubu ara le sa
1: bi ara ba ti san o ma mu mana mana lowo
0: yes sir
1: ara o ni san ko gbagbe imole
0: ato sa
1: e gbo mi ni oruko oluwa ase ni mo fi ba elada re soro gbogbo eni to yo elenu gbogbo eni to da aye re duro
0: yes sir
1: loruko oluwa won ma ri binu olodun
0: amen loruko jesus
1: eyin to gbo eto yi e fi ara bale
0: e fara bale dada o
1: bi eniyan ba wa ninu ogun
0: yes sir
1: fun aimoye odun ti o de jade ninu re woli olorun ta ran si
0: yes sir
1: ni ko idi ba pade
0: ko si ronbe sir
1: wa gbo mi dada ni akale yi pe o ba mi pade lori afefe yi olorun lo ran mi si o
0: ko si ronbe sir
1: wa fi ara bale mo ma pin nkan meji laaro la akoko mo ma pin omi omi ti mo fe fun gbogbo eniyan yi omi adua lati ori oke ti baba lo late do sinu re egbo mi dada o
0: eteti o
1: omi yi yato si gbogbo awon omi ti opolopo eniyan lo nbu omi eleyi anu gan ni emi gangan rigba lati ri omi ibu tori pe ko si ri isoro ti eniyan le ma la koja laye
0: yes sir
1: to ba ri omi yi gba omi adua iyanu ade sele ninu aye re tori na ni aro la mo ma fun eni ara omi yi lo fe ni o emi o ki nta omi
0: ara sir
1: wa gbo ikeji ni aro la gbogbo eyin te nilo onje boya o ri onje to le je abi omo re oronje to ma je ni aro la ni ago mefa si ago meje la aro la ma ti ma pin onje fun opolopo eniyan eyin na wo lose to koja yi
0: yes sir
1: mo pin onje fun aimoye eni
0: opolopo
1: thousands of people sugbon onje yen si po nle ni aro la ni mo fe pin so iwo to ba ni lo onje tetede ni aro la
0: yes sir
1: bo se ri niyan
0: to no let me lenu baba wa ninu oluwa eh baba wuli eh nkan kan mo fe bere lowo yin sa lale to ni sa nje o sese ki ofa aye wa lara eyan o te ma mo nkan fa aye wa lara ohun
1: sari bere te bere
0: yes sir
1: ibere apa mi ni sugbon egbo emi je o sese ki ofa aye ejo awon wo laye se ye gari aye se daye mo
0: emi o daye mo baba
1: ah daye mo
0: to sir
1: tori pe awon tan pe ni aye inu asiri ni won wa be ni ko ki sani to mo pe won wa ninu aye afi ti olorun ba ti won lasiri se gbo mi
0: agboye sir
1: ni odun kan toko ti yawo kan wa si church wa an se isoru ero lo bi ola olorun Olorun ba dari mi si odo toko ti yawo yi laarin ero awon omo ijo mi wa ma gbo nkan ti mo so yi wa de ma se lerisi toko ti yawo ni won won jo wo the same anko sugbon oluwa ni kin lo gbe owo le ori iyawo bi mo se gbe owo le ori e
0: yes sir
1: be ni oko re so pe e ma gbe owo le ori iyawo mi mo ni oluwa lo ran mi si
0: abi
1: oni oluwa oni toluwa ba ran mi si oni yen o ni gbo wole ori e mo ba lo tan oke ko ma wori mo ba pase mo ni ni oruko jesu ki ina olorun ko wu ara yawo e bi ina se wu ara yawo e
0: yes sir
1: yawo e ba pariwo lo ba be si ka oni ohun lo n di oko ohun mole
0: jesu christi
1: ni waju olomodun yo olorun lo n ba yi oko ohun je oni ohun o je ki oko ohun ori sese mo Oni roborobo lo fi sara oko.
0: Jesu Christi.
1: Ta ye fi baje. Oko to ni ma gbe owo lori yawo.
0: Abi.
1: Boya yere o si ni ko je mi.
0: O ranje.
1: Sugbe mi deli ti yawo e be se soro. Ni waju Olorun Oduo yi. Mo be lo ni oni aye meta ni won fohun.
0: Jesu Christi. Aye meta.
1: Be ni oni aye meta ni won fohun. Mo lo ko si igba to nbo. O lo ko si bi kan ti won ti se block. Olo ntoju aye meta kasibe.
0: Hey.
1: Bere. Olo lo nbaye baba oko nje.
0: Jesu Christi.
1: Ti baba oko fi mu oti kiri.
0: Hey, Olorun o.
1: Oni baba oko a mu oti ade jasi gota. Ibe lo kaso. Olo nto nse leleyi. Ajo ti mo so ki sojo, ki sojo kekere o. Eru ba gbogbo eyan. Omo ko ri su eko. O de salo le lo yo adawa. Bere. Olo ma be. Awe eyan mo wa so pe ori fifo god lo ogun ori bibe abi ori bibe
0: ko lo ori fifo
1: se agba mi
0: eni
1: ti aye n ba ja to lo paracetamol se agba mi bayi
0: agboye sa baba oli
1: o fa aye bo ba ai mo yeta to gbo mi ni ale yi to je pe o fa aye wa lara re sugbon iwo gan o le mo tori pe aye lo ni ofa won fi ma nda ise eyan ru aye lo ni ofa won fi ma nda aye eyan duro soju kan
0: Jesus Christ
1: ani ti ofa wa lara re o go ni mo ko ni mo sugbon o to ma fi mo ni mo fe so fun yi ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: oju kan ni aye re ma wa
0: bi adagun omi
1: bene aye re o ni le tesiwaju o ni le gbe nkan rere se bo wa ise o riri ise bo ntaja wa ma je gbese bene tori pe ofa aye ti wa lara e
0: lara e
1: o de wa ni ri enikani to ma se lanu o ni re to ma se lanu iwo to ngbo mi ni alai
0: yes sir
1: se ofa aye o si lara e
0: wo na yera re wo
1: se oju kankan ni aye re wa
0: bi ra re le
1: se mi ti awon elegbe ra wa lo wa ki lo sele sa wo mo re iwo iran se bere mama yi farabale ko gbo ile
0: yi
1: gbogbo omo to bi
0: yes sir
1: ki lo de ti aye won wa loju kan won graduate won rise won graduate won roko ki lo fa ofa aye ti ba awon omo yi ni o ni aye won se wa ni oju kan se gba mi sugbon won o ni ni le fura si sawari enikan ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: won ma ra ni yede bi pe a jora e loju ninu ise ati osi ko ni le gbe igbese lori oro aye e ba ma so gbe nkan se anikan o seun o
0: abi
1: ka lo bi kan ni rada o won o ki kuro ni church ohun o pastor won so pe ki anikan ni ma jade o ko ma kuro ko ma sagbere se o tori pe ko sibi tolorun tori pe won te ra niye pastor eni ko ma jade kuro ni church ibi to wa sugba aye re n baje nbe
0: bi
1: won ni ko ma jade ni church ibi to wa sugba nkan o lo dede ni ibi to wa yi nkan o lo dede fun awon mo re wa loju kan ofa aye ni kini mo pe
0: ofa aye
1: ani ti ofa aye ba wa lara e
0: yes sir
1: a ma ri ni ra to le ko ni ri onje je ona dimo ko ni le sanwo school e o school awon mo e ma so mi dada sugbon ni ale yi
0: yes sir
1: oluwa ran mi si yi iwo to ba ri pe aye re nilu aji pada
0: yes sir
1: to fe kuro ni oju kan to fe ki ise re kuro loju kan to fe ka awon mo re dide ku awon mo re dan laro la tete de o mo ma fun yin ni omi kan la lola
0: yes sir
1: omi adua ni o omi je kan lara kan ti Jesu to fi se iyanu
0: sirombe sa
1: ewo afoju yen Jesu ni ko lo wo ni odo Siliamu
0: beni sa
1: abi be ko tori elomii ma ma criticize ani won so pe omi omi no o wa nunu bibeli Jesu lo omi o ko to ba ti wa nunu bibeli eyan o gbadọ tako ani kani to ba tako ibinu Olorun wa laaro la
0: yes sir
1: no ma ko fun yin ni omi yen omi baba lo lare bu ikekekere lowo ikeji mo ma pin onje fun aye aimoye eyan lola ko si ba se pato egbe onjo lole Bẹ́ẹ̀ni, bọ́ ó lè kéré o, ṣùgbọ́n kò tí ẹ̀ sí, ẹ máa gbé oúnjẹ lọlé, nǹkan méjì náà mú lọ nínú ọ̀nà àtẹ̀bàjẹ́ wa, ẹ máa rí Jésù, ẹ dẹ̀ máa rí mi wọ́nà wọ̀ lọ́la, torí pé wò ní ilé mi, ẹ nílò àti sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run lò mí, ẹ ò kọ́ Ọlọ́run ṣe kíni,
0: kọ́
1: lò mí, kó tú àṣírí ogun ayé ẹ, tó bá dé lọ́la, tí mo bẹ̀ sí sọ ìran fún ọ láì rí mi rí, ìwọ gan mọ̀ pé Ọlọ́run wà, lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó wá sí stadium, iṣẹ́ tí Olúwa ṣe. Ṣiri tún ní stadium lọ́nà tó le nítorí náà láàárọ̀ la mo máa pín omi mo dẹ̀ máa pín oúnjẹ aago mẹ́fà sí méje láàárọ̀ la ni màá ti máa pín oúnjẹ níbikíbi tí o bá ti ń bọ̀ èèyàn ní àárọ̀ la yìí ni o tó o bá ti ní ọgbà ọgbà agége sọ fún ọlọ́kadà wípé chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń lọ ni mo jí sọ́lá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òye mẹ́kùn chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti ọgbà pàṣẹ chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ sọ fún ọlọ́kadà bẹ́ẹ̀ pé ni mo jí sọ́lá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òye mẹ́kùn tó bá jí agége pẹ́sìnìmà ló dé agége pẹ́sìnìmà sọ fún ọlọ́kadà pé chọ́ọ̀chì bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń lọ ni mo jí sọ́lá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òye mẹ́kùn máa fi ẹ̀gbẹ́ òye mẹ́kùn yẹn sí pé mo jí sọ́lá lẹ́gbẹ́ òye mẹ́kùn kọ́ má bàa rú ẹ lọ sí another place mo wi ni orúkọ olúwa tó bá máa dé ní àárọ̀ la àṣírí ogun ayé ẹ máa tú jésù ó dẹ̀ máa fún ẹ lọ́nà àbáyọ
0: mo ṣe rí
1: àwọn tó ta fàìnira sí ọ wọn ò ní fẹ́ kó bọ́ o ṣùgbọ́n dìtámì kó tètè dé láàárọ̀ la tó bá dé láàárọ̀ la wàá mọ̀ pé jésù gbogbo agbára láyé àti ní ọ̀run ọwọ́ rẹ̀ nìkan ṣoṣo ló wà.
0: Òun náà ló ti gbọ́ yìí láti ẹnu ikọ̀ Ọlọ́run bàbá wa ajíhìnrere àti ikọ̀ rẹ̀ tọ́lọ́run lò ní àkókò yìí ọlá òde yìí náà ni o àwọn òpó yìí ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ pè pèsè báyà ò ń bọ̀ o mọ̀nà 070-66-76-8-6-1-7 àti 080-84-10-15-29 080-84-10-15-29 Ha ni riju ba ilo lori eto lesson kese futi ti o ni Oluwa to be loba le minji e mbaba ti nji o delike ti bubo yon ti mwasi MC Galoluwa Alon, tolong o ni Tete lola o, to di kwen luo lono O mbobo ni si she, tire o ni she o do she o Iri, ni fene kwa kwa

0: ti mo fe so fun lale yi mo fe ko gba mi gbo mo fe be loruko oluwa ko gba mi gbo tori o ma ran lowo o na lo de ma predict gbogbo adura ta fe gba lo se yi aye yi ju ohun to n foju ri lo aye yi koja ohun to sele layika e physically o koja e be aye yi o ni control ni bi kan tori ibi ti control aye wa oju ori tori to ba wo awon kankan to sele layika e to wo gbeyanju e to wo bo se sare to rate gbeyanju to n gbeyanju ati awon kan to n ri o ye ki wo na mo pe aye ju kan ti a foju ri lo aye yi o ni bi kan ti won ti n saposo e ti oju o ka eni ti o ba je be bawo le yan se ma lo ta dogbon ta de sajo ti kini ye de ma tuka mo lowo o abi emi nikan ni mo nro ni bawo ni omo onile olona to mo to je omo gidi akadede didakuda bawo ni ohun to ti nlayo ti gbogbo aye nri pe ayo re ifokan bale re takadede daru ta de di pe ko mayo wa mo bawo ni eni to dagba a de ku 28 loju ara e ko ni roko 29 30 31 32 ti ki de se wi pe ko kan wu ati loko ko kan ni re ni to ma pe ni bawo lo se ma wo enikan to de ma dagba dagba wo 40 to de je pe won a de ma ri nkan kan a de di agbeju le sugbon nkan ti mo fe ko gbagbo lale ninu arojinle mi ni wi pe ati ninu iriri mi o ni pe aye yi ju ohun ta n foju ri lo number 1 o ni control a de mo bi ti control e wa inu aye airi o ni control e wa mo de to wa kiyesi pe o dabi pe awon nkan kan wa to je pe won ni agbara ninu aye airi ta le ma sakoso aye eniyan e kale e ku ataro e ku ise oni je bo ti wo oju oro lo tori iwo na to n lo sinu aye airi nibi to ni to ma jeun to ni meni to n fo e lounje ibi to ma ni ibasepo to ni roju eni to n ba o lajosepo ibi to ma bare nibi kan to ni mo nkan to gbe e debe ibi to ma bare ninu moto to ni meni to n wa moto ibi to ma bare pe o bo bata le o meni o mu lo wa de wa bata lawati ibi to ti ma bare lagiju to ni mo bo se debe to je pe ala na lo ma ro po nla o de ni mo pe rin ajo lo nwo o wonu oru lo niye oru nibi eru oru nibi agbara oru nibi ayipada oru nibi atunda ibe lo to nwo lo je mo wi loruko oluwa ohun temi le so fun o ni wipe ki agbara olorun o ma ba o lo gbogbo agbara to tun le lokan bo ma tu aye re da loru oni ki olorun ko ba mi kolu won awon emi atunida aforu bani laye je won ni lagbara le olori awon emi atunida aforu tiyan mole won ni lagbara le olori woli re tin fadua si owo nu oru lo tori o ma agbara to wa ninu oru femi dane olotun gbadua fo lale iwe pe bo tin wonu oru owo atunida oni ba aye e ipa atunida oni wonu aye re owo to mo ba ikan je oni wonu aye re aye yi jile gan o ni control de bi kan awon to ba mo bi control ye awon ye lo nse nkan to ni agbara bo mi daada sori to ba je pe enikan tinu e te ni e olorun mo je o jiya laje gbe laye yi olorun mo je o fi lagure si aye alaye be ni awon kan wa to je wi pe won ki sise won ki sabo sugbon nitori pe won ni control lowo awon to sise de se won kini control tani lowo won ma gbara ohun kan pe gbogbo eni ti o ba se laaro eni eleni no ma fi sin wa de to wa do wa de pe agbe to n gbere pade lagbaja ko mo gbe pade e mo control to wa lowo won na niye wa de gba lowo eni to fi gbogbo aye se laala lo lati aaro eni to se laala lo o de ma de o ma tun ma je ounje ikaanu ke lo ti gbo baba to lo laaro to sise to de de ti o de le jeun to wo owo aye lile niye sa owo aye to buru niye adu aye ni mo fe ba e ba lojo meta lati ola a fe gbadura agbada to duro ti mi to control mi agbada ti o je ki igbeyoju mi o yo emi mimo pa be jabole ni ola oluwa ni ka bere fu agbara tori aye agbara lo wa agbara ni control eni ba lagbara lowo olo sakoso gbogbo kan gbo mi dada bi agbalagba ba wa ni bi kan ti o ni agbara tomo kekere ba wa nbe to ba ni ibon lowo omo ye lo ma ma control agbalagba ye ayafi ti agbalagba ye ba fe ku loko sugbon ti agbalagba ye o ba fe ku eni o gbe bo sowo o lo ma ma control oluwa wi pe agbara kan wa to control re iwo kan na control physically eleda eni won control eleda eni won ti monu tubu eleda eye gangan oluwa ni pe ko gba agbara ko jade ninu tubu o gbo Jacob odidi mu Esau so sugbon eleda Esau ati majemu lo fi mu Esau so o de mu eleda Esau so Isaac wa so fun Esau pe eru arakore e lo ma se laye tori won ti mu ori e so won ti mu ori e leru gbogbo eye te lagun te ri owo yo won ti mu eleda e leru oluwa wi pe ka bere fu agbara to ma tu eleda wa le gbo mi dada gbogbo eyin te je pe be ba sise e ni asepojo oluwa wi pe ki lead e lola ninu awe ka do fi gbadura pe oluwa tu eleda mi le o de fu be ni samu meta to lagbara oluwa ni samu meta tai gbogbo eni o ba fi gbadura ola ti otola oluwa wi pe ohun ma se won le to ba wa di ojo Friday ohun ti oluwa ni pe ka fi gbadura ori pepe mi lo ti ma ba ni ojo Friday na areka avalia dasia gbogbo eni o mu oleda eleru to n fi o se eru ninu emi oruko Jesu olugbala ki agbara olorun ko tu o le loruko oluwa bo ba ti jeun loju ala won ti mu eleda eleru gbo mi sa to ba je wi pe o n bara eni school to ti lo tele eru ma tegbe niye ati tegbe o ma le gan to ba je wi pe o n bara eni le to ti gberi tele o gbodo gbawe lola daddy je odo bi ko ye ko si abodile ti e o ye ko wo ise to n se pe laduru bo ti se to yi o ye ki kan senu re fu oju bayi lo sugbon e kan o senu re fu o oluwa wi pe ka bere fu agbara to ma tu oluwa le e gbo ohun ti oba ye so ninu iwe awon oba keji oruketa lobo o ni e lo fi eleyi sinu tubu ke ma fi onje iponju bo ke ma funle omi iponju gbogbo eyin ti won ti lo ti mole ti won funje iponju bo ti won fi omi iponju bo oluwa ni ka lu ojo meje ninu awe ola ati otola pelu samu mete tayi mo fi olorun be o ma ma salaye fu e ba de ma ba fi gbadura oruko Jesu olugbala agbara olorun ko tu e le eyin wo la jo gbawe lola eyin to je wi pe gbogbo ogbon te ba da ki nkan le tesiwaju o ki yo a jo gbawe lola ni gbogbo eyin ti omo n ba ninu je a jo gbawe lola ni gbogbo eyin ti e ti dagba to ke ni nkan agba sugbon te ni a jo gbawe lola eleda e wa lati mole aye gbogbo eyin to je wi pe gbogbo ise to n se ko lo daada a jo gbawe lola ni gbogbo eyin to je wi pe o ti n da tele tele o kan dede daru lowo eni a jo gbawe lola ni mo mo pe o n gba awe sugbon oluwa wi pe awe ti o ba fi samu meteta igba owo olorun yo dahun tori samu meteta ni agbara gan bene awon samu po ti mo mo sugbon meteta yi ti mo ba ti le combine papo ninu awe o mo si orun lori aye mi egbo ile isa o re ni sanu eri olaye o ma ba mi bawe awe akaro dago kan ni sugbon ba se fe break awe ye re wa mu gari gbigbe wa koko da gari ye senu wa mu omi si wa tun bu owo keji senu wa tun mu omi si wa bu owo keta senu wa tun mu omi si bo se fe break ko to jeun niye o ni mu omi direct gari gbigbe lo koko ma koko de enu e o lo koko ma gba mi ori mi bo ninu ide ti won fi esi ko ma se eru oluwa wi pe ko fi samu mete tai ko ka sinu ori e wa ka sinu gari e wa ka sinu omi to fe fi break wa get omi bottle water kan wa de get gari ti o po wa wa ka san 1 Psalm 23 ati Psalm 112 si to ba ti ka setan to ba ti di ago kan gerege ibikibi to ba wa ohun to le se lori irin ni ohun to le se lori ijoko ni ohun to le se ninu moto ni wa kan bu gari yen wa bu senu wa mu omi si wa tun bu senu lelekeji wa mu omi si wa bu senu leleketa wa mu omi si oluwa olorun majemu ba aye mi lowo onje iponju ba ori mi lowo onje iponju to ba ti setan ehn wa sese wa lo jeun to wu e wa wa pe mi ma wa gbadua fun o be ni ni ago kan o la ma break lola gbogbo eyin to je wi pe wa fi orere lo gbogbo eyin to je wi pe e bara yin ninu idaduro ti o se salaye gbogbo eyin to je wi pe ise duro lowo yin e de mo to fa to fi duro gbogbo eyin to je wi pe e ri iranlowo ri tabi iranlowo yin duro e ri iranlowo mo gbogbo eyin ye lajo ma gbadua lola gbogbo eyin to je pe shop yen palekun e kan wo pe kini mo wa n joko se ni shop yi bo se ma gbadua lola niye baba mi so pe ohun ma mu ori e jade ninu tubu tan tin fonje iponju boy ohun ma wa se iranlowo fun e ola Wednesday o la ba fi gbawe beni oruko baba tomo temi mimo wa bo lowo ogun wa gbo mi o to ba gbo mi lati ale yi ale ola ale Thursday oluwa so wi pe ore o tu ten ye o gbodo da lojojumo so da to ba je wi pe mo ni ko wa ba mi ni church to ba wa si church wa da ore wa de roju fun mi ni 200 naira pe baba ore adura mi gba lele oluwa wi pe 210 naira ye ore adura mi gba ni fun ojo meta atale ilo ti ma bere si ni da wa ma da wa so fun omo e ko da oluwa ni ki so fun iya ye ko pe omo e ko gba 210 naira meta meta lowo won ko wa da ko wo nkan ti owo olorun ma se fun awon omo ye orun ayo ma si lori e fi ore re ti e sinu account ti won pe fun oyin 32 46 60 70 16 32 46 60 70 16 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly Abi 61 42 08 38 72 61 42 08 38 72 OP Daniel Olufemi Komolafe ko wa pe mi so number yi 080 2930 5728 080 2930 5728 to ba pe ti o ba lo number mete ta e na lo le
1: 3-8.
0: Alafia for Wadelayo ati Alafia. God bless you.
2: From Lagos, this is
3: Jordan.
4: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Oluwa wa egbadua keji
1: pray number 2
0: ile ku to ti ma nyam
1: no that is shot against my
0: death ti aye mi fu wa loju kan
1: wa
0: lo waju lo eyin wa ni si o ile ku si
1: oya
0: Olorun awon baba mi o
1: to ti ma nyam
0: to ti ma nyam mi
1: ile ku

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lọwọ Ọlọrun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bayi mo gba ti ma fi de mi omo mi to nse process as it travel lo si UK ti o se si cobro ta te fokan si Ọlọrun si visa easily owo yen de yo anyhow mi n sanwo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa si

0: Jordan 105.
1: Oruko mi ni Tanwa Ayejuyo ni mo wa lati Akute. Nkan to sele pe 2 months ago. Daddy gba ton se program, daddy wa lo si ita. So bo se duro si ita won wa nawo si mi won ni kawon eyan kuro ni waju won wa nawo si mi won ni arabirin. Kunle ko fori kanle lemeta. Mo wa kunle mo wa fori kanle lemeta. Won ni a mo lawon eyan ni oke okun. Pe ko se anybody to help me. Ki lo sele? Pe ko ye ki wa nbi. Pe ki so mo ni be ni bo se n soro ni mo fun won lesi pe be ni sir. So to wa yi lo wa leji ka mi daddy wa gba to wa yi. Won wa fi to wa yi lu agun won. Won wa fi ti mi loju pe ki lo ri anugba. Pe won ma ran mi lowo pa awon eyan, awon eyan ma ran mi lowo lati ilu Oyinbo. Oto de ni oko mi ti wa ni ilu Oyinbo for past 15 years tori footballer ni. O ni injury ni year 2007. So gba to ni injury. O wa o sa se operation lohun, to se operation ti wa okay. O wa pada si Nigeria. Igba to ya asan gbadura ka ki lo tu pada. So first club to ma play ni o wa ti omo Nigeria omo ilu ebi na lo kon lese. O sa pe mi. Mo sukun wa sa gbagba sa pray o wa ni ohun. So gba tese yen ti wa okay. O wa wa lo wa pe mi lojo kan pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun. Passport ohun ma expire. So mo wa ni ki lo ma wa sele. Ah o ni afi ti ko ohun fe Oyinbo ni o. Ah Oyinbo. Mo loke ko si problem anything to ba le o fe se. Se o ba gbe Oyinbo wa si Nigeria won se wedding. Won se white wedding. O pada si ilu Oyinbo. O sa n pe ma won yan bere si pe mi tori set awon Dosu Joseph ni. Dosu Joseph won sa n pe pe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper. Oko e se wedding. Mo le we fi mi le. Bo Olorun se fe niyan. So gba to ya ko pe mi mo. Eni ton pe mi tele ko ti e pe mi mo o sa fi emi atawon mo nle bo sa struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo handkerchief yi to fi nu mi loju pe maranu gba oko ti o pe mi tele o ti pe mi o ti pe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mo mi lo ba soro my daddy want to talk to you mo ni wo gbe phone lo mi fe ba soro o sha send owo ani kawon eyan ma send o sipo send owo na si mi tele
2: o ni ko send o ti send owo si
1: o ti send owo ojojumo si lo npe mi ko npe mi ko npa mi soro mi go npa soro
2: o ye ma ka
1: so mo sha ni Sunday o ti ko duplex fun mi
2: o ti se
1: o ti ko duplex fun mi o po ni Sunday oni ko lo bo fun mi
2: e wa lenu ajo wo
1: na just 2 months
2: 2 months ti mo ri be
1: ben mo ti ra ile yen tele duplex
2: o sare wa ko
1: won ti ko ni Sunday tori mi se wa church won ti bo so lohun bo ni December.